0: Mingachimaita itau kasna naligu sintiris pa samuhu panika nacha rigus pa likawangi mang.
1: Are are chaita zeta ninga pa samuhu yani ama pinne chaita ganya pa se kachamu sa zun chambi shun za mari che official liki royal chimbi tabaku chilka kuna ma kuzo kuna nya chanki kanza te.
0: Nika pa kai pinristu mari taita maitu.
1: Yeah. Yeah, sina kajarishun gasta kuna siesta.